0: dihargai.
1: Adong alang marsu dia mu anakku, namar marsi sampurana.
0: Ah, nanti siya mga pabagasan baru ni Rajay. Inda na sila pumae.
1: Inda amang, nyata lo anakku di sampuradai. Iya doa mang jala hati.
0: Dari penduk niya madung mati di inang niya. Jangan mati Rajay. Karena setidak-tidak